0: Mga kaibigan, nandito po tayo sa Radyo Tamaraw, Gumising ka na Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayong gabi mula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. I would like to say hello sa ating mahal na host, of course, June Salazar. Sana June ay... I know you're feeling unwell. Sana ay magandang maging result ng iyong test ngayong araw. I would like to also say hello sa ating kasama dito. Tita Pet, would you like to say hello sa ating guest, ay sa ating mga tagapakinig dito sa Radyo Tamaraw? Please, yes, Tita Pet.
1: Magandang gabi sa inyong mga kababayan at mga taga rito rin. Salamat sa inyong pagtangkilik sa aming programa dito at sana naway idudulot namin sa inyo ang mga current events na dapat ninyong malaman at saka let's all be happy tonight, okay? Welcome!
0: Alam mo, Tita Pet, ngayong araw mayroon tayong guest mamaya.
1: Oh, alright.
0: Yes, sabi ko nga, mayroon tayong guest mamaya. Ang ating guest, si Jaden, ay sana ay mag-text siya. Pag nag-text siya, Tita Pet, kailangan isa sa atin bumaba.
1: Bubuksan ko siya.
0: Yes, puntahan mo kasi alam mo naman tayong dalawa lang dito. And hopefully, I think, siguro kung nakikinig si, sino ka pa to, si Katrina. I think Katrina is planning to join us tonight.
1: That's
0: kaya Katrina,
1: good.
0: Kung ikaw, I know she said, Tita, ako ay maaring pumunta mamaya. I know she's still at work, so maaring samahan niya tayo. Kaya hindi tayong dalawa lang ngayong gabi. So
1: good.
0: I would like, of course, si June, Tita Pet, maghilo ka nga kay
1: all
0: June.
1: Right.
0: Habang kinakausap mo si June, Tita
1: Hello,
0: Pet.
1: Hello, June. How are you? You take care of yourself, please. We love you and we need you in our organization. So just be happy. Upset lang ka lang ng stomach upset lang yan dahil ang dami-dami mong ginagawa. Inaasikaso, okay? Hindi kami magdadagdag ng problema mo, kundi tutulungan namin ikaw sa ating pag-asa, okay? Just relax, we will get there.
0: Of course, Tita Pet, totoo yan. Magpahinga ka ng mabuti habang ikaw ay nandyan sa hospital at ikaw ay kailangan talaga. Kailangan ka namin, lalo na ako dito na nakaupo sa upuan mo ngayong gabi. So, please, get well. Huwag kang mag-alala. We'll try our best na ikaw ay yung kung anong
1: gagaling.
0: Gumaling na matutulungan ka namin sa mga dapat mong tungkulin sa pag-asa. And of course, I would like to say hello kay Tita Cora and Tito Larry kasi sila yung una nating live streamers dito sa ating Radyo Tamaraw. So magandang gabi sa inyo, Tita Cora, Tito Larry. Kung mayroon kayong gustong i-text nyo lang at babasahin ko para naman at least marami tayong mapag-usapan, Tita. So yes, just say something kung anong gusto nyong banggitin namin dito ngayong gabi. So Tita Pet ay mag-hello ka rin kay La Tita Cora, please.
1: Hello, Larry and Cora. How are you there? At saka si Amor, sabi niya makikinig ngayong gabi kasi sabi ko on deck ako ngayong gabi. And all listeners in board ng Pag-asa, Vilma, and all the rest na I will not mention anymore. Kilala na ninyo ang mga sarili ninyo, okay? Be happy. Tulungan natin si June para hindi ma-upset ang stomach niya.
0: Yan.
1: So, kasi nakakadagdag din ng sakit yung maraming inilalagay sa kanya na gawain niya.
0: Totoo ganyan. Yan, Tita Pet.
1: Stomach
0: Totoo.
1: Upset lang yan.
0: Stomach upset lang yan, but of course, minsan yung stomach upset, kailangan pa-check din, Tita Pet, kasi napaka-delikado. Kagaya ng inyong lingkod, nung I had very bad pain in the stomach, alam mo ba ang ginawa ko? Pumunta ako sa hospital, nag-drive ako, in guess what? Yung palay may mga bato.
2: Bato-bato sa langit.
0: Bato, yung pala ay may mga bato-bato sa langit sa loob ng aking gallbladder. Kaya mag-iingat po tayo. Huwag kayong kumain ng maraming patis. Patis kasi Tita Pet, hindi ako makakain ng walang patis.
2: Ay,
0: so,
2: yun. Hindi naman ako
0: kayo
2: makapatis.
0: Kasi talagang nawala. Kaya pa lang namimilipit din ako ng sakit noon kasi yung aking bato sa loob ng gallbladder ay napakarami. Siguro anim na butas yung pinaggagan, yung binutasan ba yung tiyang ko sa from belly ba? Oh. I mean, pinapasok lang naman.
2: Pwede ka na magsungka dyan sa mga bato na yan.
0: Ayan, totoo yan. So, I would like to say hello kay Tita Amor din.
2: Yes.
0: Ayan, si Tita Amor. Yes, si Tita
1: hello,
0: Amor, Tita
1: Amor.
0: Pet.
1: Nagulat nga siya. I'm on deck tonight, sabi ko, kasi nag-detectsan kami. Sabi ko, kasi walang kasama si Fe.
0: Yes.
1: I hope you will enjoy listening and everyone around.
0: Ayan,
1: all my,
0: naman,
1: all our comaraderie. Okay,
0: yes.
1: How is everyone going with their tickets, entry tickets, raffle tickets?
0: Ayan, ngayon naman ay patutugtugin natin itong isang kanta, Tita Pet. Ito ay Kisap Mata. Kisap Mata ni River Maya. Ayan, mga kaibigan.

0: hindi talaga natin alam gaano kung paano mag-submit.
1: Kasi digital na ngayon eh.
0: Yun na nga.
1: Sa totoo lang, Fe, nung nagtuturo ako ng computer tech, iba naman noon.
0: Ayun na nga, Tita Pit. Ngayon,
1: sobra na yung ano ngayon.
0: Kaya, ayan, he said 110 million in toll relief was currently yet to be claimed. My God, isa na ako dun. See, $110 million ng tolls na pwedeng ipamigay, yung mga pwedeng mag-claim, pero hindi pa nila claim. See, sayang.
1: Ngayon, bawiin ko yung binayaran ko last week.
0: Isa na ako dun, kasi Tita, lagi akong dumadaan sa tollway.
1: Alam of course.
0: Mo, kasi gusto ko yung imbis na mag
1: paikot-ikot.
0: Ka, paikot-ikot, it's the same kasi yung time petrol. Mo, yung petrol mo, at saka minsan nakakainis talaga. Alam mo ba nung isang araw, nagpunta ako sa Bonnyrigg Heights.
1: Mm.
0: Kasi ano bang binili ko doon? Nag-reverse ako, itong matanda na puti, okay? I'm not saying, kasi pag nagre-reverse, hindi ako nagre-reverse. I mean, hindi ako papasok. Pag pumasok sa parking lot, lagi ako nagre-reverse. E siya naman nandyan sa likod ko. Too close. Hmm. Alam mo ba, paglabas ko, sinabihan, nagmura ba naman, nag-F. Naku, galit. Talagang galit na galit. Ah, linggo pa lang yun. Igaling pa naman ako sa simbahan noon, Tita Pet. Hindi ko naman sabi, hindi rin naman ako pwedeng magbura. Kasi one thing that I do is I don't like that F words, okay? So that guy, I said, you know what? You don't have the rights to swear at me just because I was trying to reverse na hindi niya nagustuhan yung pagre-reverse ko. Kasi he went too close to me.
1: Alam mo, ayan, yung they are so used to utter that word. Bakit ba na-invento yung word na yan?
0: Totoo, Tita Pet. Pero matanda na siya. I think he was older than me because he's had white hair. Alam mo, kung nasundan ko lang yung matandang yun, ay talagang, you know.
1: Huwag mo nang pag-usapan.
0: Ayun, naano ko. Naano ba ako? Kaya, when we park our car, nako, mag-iingat kayo kasi sa likod nyo may mga salbahing tao. Sinasabi ko lang because yeah, that was my experience last Saturday.
1: Those are the evil makers.
0: So, marami tayong mga babasahin pa dito na, ayan, kung kayo ay hindi pa nag-claim ng inyong tolls, nako, ang dami, 110 million unclaimed tolls ng mga tao sa... Yes, that's true. That's what it says here. But I know, I'm one of them. Kasi hindi ako nag-claim, Tita Pete. Hindi ko alam gawin. So, ayan mga kaibigan.
1: Punta ka sa New South Wales Service.
0: Kung kayo ay may mga gumagamit kayo ng tolls and you haven't claimed, apparently, ang daming pera na nakaano sa pondo na hindi pa nakukuha ng mga taong nagbiyahe dyan. So Tita Pet, makipag-usap ka muna kay La Tita habang ako ay naghahanap ng kantang patutugtugin natin. Please.
1: Hello! Yeah. Kumusta na ang ating takbo ng mga advertisements, ng mga sales of tickets,
0: yeah.
1: At saka siguro we are getting there, okay?
0: Yes. Totoo yan. So ngayon, magpapatugtog naman tayo.
1: I would like to greet also the disciples of the Sacred Heart.
0: Yes.
1: Yung walong pumunta sa Japan, mga honeymooners na couples, welcome back.
0: Ayan.
1: Okay, ayan. We'll see you sometime this weekend, Friday.
0: Okay. Ito ay patutugtugin nating kanta is si Ruel Cortez uli. It says, Bakit sa'yo pa? Okay? Yan, mga kaibigan, Royal Court.

0: Mga kaibigan, yan po ay si Imelda Papin, muling ibalik. Yan, Tita Pet, may, kayo ba ay may gustong sabihin sa I know today was the presentation of your late father's
1: No, it's not today. It's tomorrow.
0: Ah, bukas. Akala ko ngayon. So, well, bumati ka na rin sa kanila sa mga taga-Tugigaraw. Oh, dahil, yes, dumati ka sa kanila.
1: Hello, Christian Malabanan.
2: Wait.
1: Talk to you.
0: Yes, yes.
2: Just this afternoon, extending my apologies. And also to you, Seth Ray Mapagu, for looking after the name of my father, being the recipient of the award, and the ward, the medical ward for veterans, will be named after my father, Second Lieutenant Emilio B. Gumabay. He is 45 years gone already, but still his legacy lives on. Right.
0: Ayan. Mm-hmm. Yan. Kaya, congratulations sa Gumabay family sa Tugigaraw, dahil yan ay malaking karangalan. Malaking karangalan bilang isang Pilipino na bigyan ng award ng ating gobyerno dahil sa kanyang paglilingkod, pagsisilbi. Was it during World War II, Tita?
2: Yes, during World War II, according to my father, nung buhay siya, nagkwekwento. Okay. He was a Bataan defender. Kasama siya sa death march, but he played dead, ni-roll niya ang sarili niya sa kanal.
0: Ah,
2: and
0: okay.
2: Then, nalibre siya.
0: Okay.
2: So, gumapang siya sa mga sugar cane sa fields ng Tarlac.
0: Oh, Tarlac.
2: And, Tarlac.
0: Yes, I know Tarlac kasi I remember, lucky rin ako ng Pampanga, remember?
2: Ang death march, simula sa Camp O'Donnell, papuntang Bataan. And then, in the course of the death march, nagpatumba siya, played dead. At saka, yung mga ganun, kahit may mga kasamahan, hindi na nila, tignan na ano. Kasi kung hindi sila continue sa death march, ay talagang aanuin sila ng hapon. So, na-spare siya. And he was lucky, he was alive. And after that, he worked with other soldiers in Cordillera.
0: Mm-hmm. Oh, and so talagang yung tatay ninyo, Tita Pet, he was really a hero during that war.
2: Way back in 2023, April 9, na araw ng kagitingan, uh-huh. I was invited to receive his posthumous gold US Congressional Gold Award. And I went on a vetting process for 2 months. Almost every day tinatawagan ako ng US Congress and PIVAW, Philippine Veterans Affairs Office. Kung tunay na ano siya, I know meron silang records, pero kino-compare lang kung ang sinasabi ko ay totoo. Then I have to submit papers, yung mga pictures, and even yung gravesite ng father ko, yung tumba niya at saka yung ano marker sa tumba,
0: yes,
2: niya, pina-picture ko, and
0: that's
2: inano ko na talagang he was my father who fought in the war. So unknowingly, just at a week before yung April 9 na, no, tumawag sila sa akin na darating daw ako. Ako ang tatanggap ng posthumous award niya at pupunta ako sa Capas, Tarlac. So I did.
0: Okay.
2: Nako, tumayo, balahibo ko, fe. Nung pagdating ko, siyempre tinatanong kung sino ako. Sinabi ko, ako yung uwi niyo. Oh my God, tumugtog yung US military band.
0: Talaga? Wow, swerte naman ang ano ninyo, Tita Pet.
2: Ina-share ako sa harapan.
0: Yes.
2: Hindi ko alam.
0: Yeah.
2: Umupo ka dito, sabi nila ganun. I did not know who the people in that row were. Tapos as the... pero handshake sila, siyempre. Handshake. Handshake din naman ako. Tapos as the program went on, yun pala yung mga official ng veterans ng US at saka ng Philippines.
0: Oo.
2: At saka yung mga guest speakers and all that. Naku, parang nanliit ako, Fe. Eh, bakit ako manliit? Sabi
0: ka manliit, ibinigyan na nga.
2: Kaiba-iba. Of course, yes. Marami naman akong functions na ina-attendan dito sa Australia. Yes. Pero yun, kaiba-iba.
0: Yes, Tita Pet.
2: And mama, up to now, I brought the gold medal here in Australia. Pero naisip ko, ibabalik ko sa Tugaygaro, ilagay ko sa museum.
0: Of course, dapat lang para yung
2: you saw it, dun. Pinakita ko sa inyo nung pagdating ko.
0: Yeah, yeah. So, congratulations. So, bukas, araw ng kagitingan. Is that right?
2: Kaya manunood ako live.
0: Oh, good. Okay.
2: From 9 o'clock dun.
0: 9 sharp. O'clock, so 11 dito.
2: 11 dito.
0: Well, if it's 9 o'clock bukas, alam mo na kung nasaan ako from 11 to 1. Okay?
2: So, sinabi ko yun dun sa ano, sa officer. Kasi so, kausap ayan, ko ngayon kuya, sa
0: pwede phone kayong, pwede kayong manood din bukas. Ay, naku, itong aking ano palang malapit ng maubos yung bacteria. Pasensya na mga kaibigan kasi itong ating ano palang kailangan, isaksak muna. So, ano ko muna dito, Tita Pet. So, ako lang muna ang makikita dito dahil kailangan nakaano or else 11% na lang palang or 1%. So, ayan mga kaibigan, mabuti hindi yan hindi mapuputol yung ating live streaming. Ayun, mabuti na lang nakita
2: ko. Sinabi ko sa kanila, naka-live stream ka under the name K.
0: Bukas, iaano natin at babatiin ko uli. Bigyan mo ako ng kung anong dapat kong basahin para naman ibalita din natin doon sa lugar ng lugar na yun. Para
2: ma-miss ko ang photo opportunity. Hindi sinabi sa program kung sino ang keynote speaker. Sabi ko kanina, parang meron akong insinuation kung sino ang keynote kasi ayun, may photo siguro, opportunity ako. Yes, I miss that. Course. Tumawa lang si Christian sa akin.
0: Okay.
2: Siguro alam mo na kung ano.
0: Alam mo, totoo niyang kanina, Tita Pet. Kanina sa opisina, tumawag ako sa Malacanang.
2: Yung sinabi ko sa'yo, sinabi ko kay Christian.
0: But what happened, kasi yung email na pinadalhan ko sa invitation ng ating mahal na Pangulo is hindi pa siguro nila natatanggap. But luckily, may direct line ako doon sa Malacanang na pwede kong tawagan yung
2: tumawag
0: kanila.
2: Tumawag ka ba?
0: So, tinawagan ko. But I have to resend that again. But kanina, sobrang busy ko. Ang tagal nga naming nag-usap nung babae sa tawag nito. Hindi ko alam kung anong section siya doon. Ang tagal lang kasi mobile lang yung ginamit ko. At of course, direct line doon sa landline nila. So matagal din kami nag-usap. Ang haba ng
2: pito. Alam mo, instruction ko sa pamangkin ko, hayaan mo, hingiin ko kay Fe yung message. ano ko sa iyo, pag nakita mo siya, sabi ko, siyempre after sa photo opportunity, siyempre mag-handshake. Ipakita mo yun, sabi ko.
0: Kaya, yan. So, ayan, I would like to say hello, good evening sa mga taga Isabela, si Maria Teresa Santiago, and of course, your husband, J.M. Santiago. I think that's, ayan, sa Isabela naman sila.
2: Oo.
0: Ayan,
2: saan sa Isabela?
0: Ayan ang hindi ko alam.
2: Malapit
0: saan
2: yun
0: sa Isabela. Kayo sa Isabela muna? Maria Teresa?
2: And then, kayo? Cagayan.
0: Yes. Ah, malapit ba yun?
2: Kasi ang Cagayan Valley is composed of 3 provinces. Okay. Nueva Vizcaya, Isabela, and Cagayan.
0: Okay.
2: That is the region 2 yun.
0: Ah, okay. Mm-mm. So, ilang oras from Isabela to Cagayan?
2: alin nga dun sa place?
0: Ayun,
2: malaki ang probinsya
0: alam
2: ng Isabela.
0: Oh, right.
2: Siguro mga 1 hour kung one malapit
0: hour
2: lang sa ano.
0: Then it's not far. So, Maria Teresa, if ever ako'y makarating sa Pilipinas, ma-short lang kasi yung punta ko doon sa Manila, 4 araw, and then alis, punta somewhere else, tapos balik ulit sa Pilipinas ng 2 days. So, hindi pwedeng, meron nga nag-iimbita sa akin papuntang Ilonga. Ilongga,
2: Iloilo.
0: Yes. So,
2: nakapunta na ako ng Iloilo.
0: Okay. So, hindi pa ako nakakarating sa mga lugar na yon. So, I would like to say thank you sa mga imbitasyon ng ating mga nakikilala
2: maganda
0: dito sa Sydney.
2: Iloilo.
0: And
2: malalambing ang mga tao doon.
0: Ay, ah, totoo, Tita Pet. Kahit mga nagmumura yung mga tao doon, mga sweet pa rin sila. Yes, totoo yan.
2: Hindi dahil, naman nagmumura.
0: Yes, lang. Hindi naman sila nagmumura. You know what I mean? Kahit galit na pa lang, they are still like malambing pa rin yung kanilang pananalita.
2: Facial expression.
0: Yes, I would like to say hello kay Myrtle Herrera. Good afternoon to you, Myrtle. Bukas, text me. Alam mo na. Yes.
2: At saka naman, I want to greet Madam Lily Biscocho, the Administrative Officer of Philippine Veterans Association, Philippine Veterans Affairs Office in Manila. Okay. Siya ang nag-entertain ng telephone calls ko.
0: Okay,
2: and
0: that's nice.
2: And nung nag-vetting process, siya talagang laging sumasabay-bay sa mga sinasabit kong papeles.
0: Ayun. Mm-hmm. Alam mo, Tita Pit, sa kadadaldal natin, nakalimutan natin na yung news pa lang ay 7:30.
2: Oh,
0: pero di bali kasi hanggang alas 10 naman tayo.
2: Oh, di simulan na natin.
0: Oras natin. Mm-hmm. Magpatugtog nga muna ulit tayo. Ng
2: kailan yung news?
0: Ito ang tugtog ni, ay ang kakantahin ni Jano Gibbs. Ito ay Ikaw Lamang ni Jano Gibbs. Ayan mga kaibigan.

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay si Imelda Papin, tutulungan kita. So, kanina pinag-uusapan natin yung budget. Siguro naman ngayon, pwede na tayong magbasa ng ating balita galing sa Pilipinas. Kung sakaling hindi natin matapos agad, eh pwede natin naman mamaya. Kasi may dalawang oras pa tayo, Tita Pet, na tayo'y nandito sa ating... ngayon naman, ay, boses ng Madlana nga pa lang. Oh my God, magandang gabi sa inyong lahat. Boses ng Madla. Natapos na pa lang yung Radyo Tamaraw. Sorry, Mr. Salazar. Nakalimutan ko. It's 8:02. Yes, it's just a start. Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod. Walang iba, kundi ang inyong lingkod na nagmamahal sa inyo, Faye Lacaba Hayward, dito po sa 89.3 to GLF, Boses ng Madla. Katatapos lang natin ang Radyo Tamaraw. So, Tita Pet, would you like to say hello naman sa ating mga taga? Yung ate ko, ay teka, yung ate ko from Pennsylvania, sabi niya, good morning. Siguro, ano kayang oras doon? At good morning, dito mag-aalas, alas 8 naman ah. Anong oras ba dyan at nag-good morning ka na dyan?
1: 8 a.m. din.
0: 8 a.m. ng umaga? Mm-mm. Okay, I don't know. But hello to... my sister Lourdes Lynch, Paulo Lynch, and of course Nora Chowa, yung kabatchmate ko sa Tondo. Tondo, I mean, I was into, of course, during the 70s, 74 to 78. Mga kabatchmate ko itong mga to.
1: Saan ka nag-aral sa Tondo?
0: Tondo, gagalangin, of course. I mean, Tondo girl, I'm
1: nagturo
0: also from...
1: ako sa Isabelo de Los Reyes.
0: Ah, really, Tita Pet?
1: 1 year.
0: Ah, talaga?
1: Bago ako na permanent.
0: Ah, saan yung, sa Tondo yon?
1: Oo, oh, dun sa tabi ng simbahan ni Santo Niño.
0: Ah, okay. Alam nyo ba yung Sir Osmeña High School?
1: Oo, oh, alam ko yon.
0: Ayun, kami yon. Kami yon. Kami, sila Nora Chowa, mga kabatchmate ko from Tondo, doon ako for 4 years I was there. So, 74 hanggang 78. Yun. So, mga taga-Tondo dyan, kung kayo ay nakikinig, kung kayo ay meron mga kabatchmate ko na nakikinig from Tondo, this is your host, Faye Lacaba, na inyong kaeskwela nung tayo ay mga bata pa. Okay, mga kaibigan, Tita Pet, gusto mo bang magbasa ng balita? Yung balita.
1: Oh,
0: gusto mo bang, sorry, kasi wala tayong yung pinatutugtog ng ating mahal na host, Mr. Jun Salazar. Pag may balita. Okay, Tita Pet, pwede ba magbasa kayo ng balita muna?
1: Alright. Ito naman ay fresh from the Philippines. Ngayong araw na ito, 10 anyos edad na criminal liability muling itinulak. Ito ay isinulat ni Malu Escudero galing sa Filipino Star ngayon, June 23, 2026. Manila, Philippines. Muling iginiit ni Senator Robin Padilla na dapat ibaba sa 10 taong gulang ang edad na maaaring sampahan ng kaso matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Naniniwala si Padilla na panahon na para amiendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act dahil dumarami na ang krimen na kinakasangkutan ng mga kabataan na hindi naman basta-bastang pwedeng ikulong dahil sa batas. Ipinaliwanag ni Padilla na nais niyang ibaba sa 10 taon ang edad ng criminal liability dahil ito ang sinusunod sa mga bansa sa Europa. Sa Europe, kasi ganun na eh, sabi niya. Marami din sa Asia ganun na. Bakit hindi natin gayahin sila total? Tayo naman ay ipinagmamalaki natin na yung mga good practices, mga best practices ng ibang bansa ay sinusunod natin. Bakit hindi natin gawin iyan? Ani Padilla.
0: Okay.
1: Aniya, sa Europe mismo na sinasabing nandoon ang human rights ay 10 taong gulang ang sinusunod na edad para sampahan ng kasong kriminal ang isang nagkasala. Idinagdag ni Padilla na sunod-sunod na ang mga na itatalang krimen na kinakasangkutan ng mga kabataan, kaya panahon na upang aksyonan ng Kongreso ang kanyang panukala.
0: Okay. Ako naman ang magbabasa ng isa't itapet. Okay? Wow. Ito naman ay siguro karugtong ng inyong binalita. Tatlong estudyante tudas sa school shooting. Ito ay balita ni Doris Franchi Borja Joy Cantos ng Filipino Star ngayon, June 23, 2026. Manila, Philippines, tatlong estudyante ang nasawi habang 13 ang sugatan sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School kahapon ng umaga sa Tacloban City. Sa ulat ng pulisya, ilang putok ng baril ang narinig habang may klase, dahilan upang magpanik ang mga estudyante at guro. Dead on the spot ang isang babae at isang lalaki, habang dead on arrival ang isa pang babaeng estudyante. Pitong iba pang estudyante ang nasugatan at isinugod sa ospital para sa gamutan. Agad na naaresto ng mga awtoridad ang 14 at 15 anyos na grade 9 students sa naturang paaralan sa isinagawang follow-up operation ng pulisya. Unang nadakip ang isa sa mga suspek na anak ng isang sundalo at residente ng Barangay San Jose, habang ang ikalawang suspek naman ay naaresto sa isinagawang hot pursuit operation sa parehong barangay. Na-recover mula sa mga suspek ang isang 9mm pistol at isang caliber .38 revolver na pinaniniwala ang ginamit sa pamamaril. Tiniyak ng pulis, Regional Office 8, PRO 8, na patuloy ang imbestigasyon sa insidente at nagtalaga ng nakaragdagang pulis sa lugar upang mapanatili ang kaayusan at siguradidad. Ayon kay Police Colonel Nolito Gitigan, Hepi ng Tacloban City Police Office, kabilang sa mga tinitingnang motibo ang umano'y pambubuli na naranasan ng mga suspek, patuloy na ini-interrogate ng mga awtoridad ang dalawang minor de edad na suspek habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Samantala, sinuspindi ang mga klase sa San Jose National High School, San Jose Central School at Manlurip Elementary School kasunod ng insidente. Kinundina na ng Department of Education Regional Office 8 or DepEd 8 Regional Director Alustiano Jimenez ang naganap na pagmamaril kasabay ng pakikiramay sa mga naulila ng tatlong estudyante. Ayan, ikaw naman, Tita Pet.
1: Mayor, Vice Mayor, 10 konsehal sa Cebu kinasuhan ng graft. Manila, Philippines. Sulat ito ni Angie De La Cruz sa Filipino Star ngayon. Sinampahan na ng kasong graft ng Office of the Ombudsman sina Ming Lanilla, Cebu Mayor Rajiv Enad, Vice Mayor Elanito Peña, 10 sangguniang bayan members at municipal administrator sa Regional Trial Court in Naga, Cebu. Ito ay matapos makitaan ng probable cause dahil sa paglabag sa Section 3E ng Republic Act Number 3019 Anti-Graft and Corruption Practices Act, bunsod ng questionabling denial ng rehabilitation plan sa Sitio Napo Barangay Guindarohan, Ming Lanilla. Kabilang sa mga kinasuhan ang mga konsehal at mga sangguniang bayan members na sina Oscar Cañares de la Calzada Jr., Samuel Gordsin Adlawan Jr., Jesus Denoyo Velez, Jeremias Llanos Cañares, Jaime Secretaria Kaumeran, Jennifer Dehan Lariosa, Proserfina Laput Fahutraw, Jenny Zafrayang, Petronilo Entera Traya at Rick Ryan Jaffra. Kasama rin sa asunto si Ming Lanilla Municipal Administrator Junry Casuejo Bragat. Nag-ugat ng ang kaso sa paulit-ulit na pagtanggi ng lokal na pamahalaan na aprubahan ang rehabilitation plan na isinumite ng mga nagre-reklamo na Homara Construct Corporation at Jumara Agri-Food and Supply Corporation. Naglabas din ang Sangguniang Bayan ng mga resolusyon na tumanggi sa parehong rehabilitation plan at sa mga aplikasyon ng mga nagre-reklamo para sa special waste disposal permit. Sinabi ng ombudsman na umakto ang mga respondents na may evident bad faith, manifest partiality o gross inexcusable negligence ng hindi aprubahan ang rehabilitation plan ng complainants kahit mayroon ng partial lifting ng CDO ang DENR para sa implementasyon nito. Sina Mayor Enad, VM Peña at ang 10 municipal councilors na kinasuhan ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang taong preventative suspension na ipinataw ng Office of the Ombudsman noong Pebrero ng taong ito. Iyan ang balita galing sa Filipino Star ngayon.
0: Okay, ito naman, itong balita naman na babasahin ko, VP Sarah inampon mga testigo ng prosekusyon. Pinagpapaliwanag ng House Prosecution Panel ang kampo ni Vice President Sarah Duterte sa pag-ampon nito ng mga testigo ng prosekusyon na anilay maaring magdulot ng pag-aaksaya ng oras at pagkakaantala sa impeachment proceedings. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonso Alonto Adyong, dapat ipaliwanag ng depensa kung bakit nila inampon ang mga saksi ng prosecution at kung ano ang layunin ng kanilang testimonya. Ginawa niya ang pahayag matapos magsumiti ang mga prosecutor ng dokumento sa Senado kaugnay ng presentasyon ng ebidensya at listahan ng mga saksi. Pinuna ni Adyong na tila pangkalahatang pagtanggi lamang ang depensa at walang malinaw na direksyon sa paggamit ng mga saksi. Dagdag ni Kabataan Party List Rep. Renico, masyadong malawak ang mga pahayag ng depensa sa pre-trial brief, taliwas sa alintuntunin ng impeachment court na dapat malinaw ang kaugnayan ng bawat saksi. Nilinaw ng prosecution na hindi nila tinututulan ang mga saksi ng depensa, ngunit hinihiling lamang na masunod ang guidelines ng korte upang matukoy kung alin sa mga testimonya ang mahalaga, kinakailangan o inuulit lamang. Ayon kay legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi maaaring basta na lamang ipatawag muli ng depensa ang mga saksi ng prosekusyon nang walang sapat na paliwanag, lalo't may pagkakataon na silang mag-cross-examine sa paglilitis. Giit ni Adyong ang pag-asa ng depensa sa pangkalahatang pagtanggi at pag-ampon ng mga saksi ng prosekusyon ay nagpapakita na wala pa rin itong malinaw na tugon sa mga ebidensyang nakapaloob sa articles of impeachment. Dapat pa nila tila nagsasagawa ng fishing expedition ang depensa. Binigyang diin ni Ko na layunin ng prosekusyon na maiwasan ang pagsasayang ng oras ng Senate Impeachment Court at may matiyak na bawat saksi at ebidensya ay may malinaw na layunin bago tuluyang maisapinal ang schedule ng paglilitis. Ayan po ang ating mga balita galing sa Filipino Star ngayon. So siguro magpatugtog tayo nitong kanta ni Rico J. Puno, May Bukas Pa, at pag-uusapan naman natin mamaya itong mga pinagbabasa natin, Tita Pit. Okay? So itong kanta ni Rico J., May Bukas Pa, ito po.

0: I build this because of the inclusive and unity to get together for the community service, and also the credibility of Liverpool City Council. And this is the time for us to everybody that is not just focused on Filipino culture, Filipino community, but all over diversity.
1: Okay. Because we are a Filipino radio station, yes, magsalita tayo ng Tagalog.
0: Opo.
1: Yes, you can speak Waray or but magsalita tayo ng Tagalog. Paliwanag mo kasi yung maaring yung iba nating mga guests o mga tagapakinig ay hindi gaanong ano, lalo na sa mga kasi we do live streamings all over the world tayo
0: world.
1: Or kaya yes, yun ang alam ko na kasi Pilipino tayo, kailangan Pilipino okay ang salita natin.
0: Okay.
1: Yes. So,
0: okay po. Unang-una, nagpapasalamat po ako na itong oportunidad na ganitong gabi, Martes po ngayon, 23 ng June, ay inanyahan po ako dito sa 89.3 ng FM 2GLF kay Faye Howard. And it's really maganda ang pagkaano natin kasi meron tayong opportunity na nagkaroon tayo ng radio na ma-expose natin itong project na ginawa po ng mga Pilipino, mga Alpha Phi Omega, mga associates. Ang dami po mga taong tumutulong dito para lang magkaisa tayo sa isang Dance Revolutions for Diversity. Kaya inanyahan ko po kayo lahat na kung sino yung may grupo na cultural dance, yung sino mga tinikling, mga singkil, yung mga sinaunang panahon na talagang original yung ethnic dance natin. Pwede po ko kayong imbitahin, kaya magkaisa po tayo.
1: Ayan. Yeah. Tita Pet, kung hindi mo alam, si Jay din ay isang dancer din.
0: Yes.
1: Magaling oh, yan sumayaw.
2: Siyempre, yes, otherwise hindi siya naglunsad nito, di ba?
1: Yeah.
0: No,
2: I appreciate your eagerness or your initiative to para mailunsad ito. Mm. Alam mo, ang mga cultural dances natin sa Pilipinas ay talagang maganda at saka pinupuri ng international community. I remember once nung Olympic 2000, yung estudyante ko, tinrain kong sumayaw ng tinikling, tapos pinresent namin sa Olympic Park, nandun yung international president si Antonio Samoranch, nagustuhan niya. Naku, pina-video niya, dinala sa Monaco. Yung batang, isa lang ang bata, pinadala namin. Hindi kami lahat pumunta, siyempre magastos. Nako, and Sydney is the next winner.
0: Ooh. Yeah.
1: Year 2000 yun, no, Tita Pet.
2: 2000.
1: Year 2000.
2: And I was very proud.
1: Yes.
2: Ako yung nagturo ng tinikling.
1: Yes.
0: Wow.
1: Ayan. So Jaden, itong iyong organisasyon, Australian Diversity Council, alam kong bago mo lang itong itinayo. Yes, bago lang to. Yeah?
0: 1997.
1: Ay,
0: matagal na pa.
1: Okay, pero bakit ngayon mo lang ito na naisipan na gawin dito sa Liverpool?
0: Kasi galing ako doon sa Brisbane.
2: Alright.
0: Nagmula po ito sa New Zealand, Auckland.
1: Oh.
0: Filipino Society in New Zealand.
1: Okay.
0: Tapos I moved, nagpunta po ako rito noong 1997, February 22. Nagbukas po ako ng Australia Dance Connect. ADC
1: okay
0: din yun.
1: Okay.
0: Ngayon, ang ino na sumba-sumba, mga ganun. Pero nag-focus po ako ng cultural.
1: Okay, that's good.
0: But most of the time, hip-hop.
1: Mm.
0: Hip-hop, yung mga Latin, samba, rumba, merengue, sa rock, all of those. Mm. Lumipat ako sa Brisbane 7 years, nagtayo ng Barrio Fiesta.
2: Wow.
1: Okay.
0: Kaya ang audience doon siguro mga 250,000.
1: Wow.
0: Multicultural.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, fulfill na yun ha, kompleto na, balik dito Sydney.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, gawa uli ako. Pero maraming nangyari, nag-aaral tayo ng real estate, kagaya ni Faye, nag-aaral tayo ng council, project development, ang dami. Ito muna. By a partner, ay yung mga part-time na weekend, yun ang turo ng sayaw.
1: Okay.

0: Yan, kaya na-build up yun. Pero dahil tumanda na tayo, gagawa tayo ng programa na sila naman. Bigyan natin ng pag-asa.
1: Okay. Tama. Hindi habang buhay ikaw ang dancer. Siyempre, kailangan may sasalo.
2: Turuan mo yung mga kabataan. Kung halimbawang yung mga ituturo mo, yung kauna-unahan nating mga sayaw, napakaganda. So, if you can do that, that will be great. So, iyan ay, marami ba kayo dyan, Jaden? Dyan sa ano na yan?
0: Grupo ko? Grupo, yes. Oh, may mga 40 kami. Okay. Associate yung Alpha Phi Omega, Alpha Sydney. Phi Omega. Yes. Ako po yung president.
2: Yes.
0: Alpha Phi Omega alumni 276 and Hurstville, BC 243. Sila po yung tumutulong sa atin. Tapos merong mga volunteers, may mga tao na gustong sumama dahil mga disability, mental health, diversity kasi. Kaya sa council, because it's Australia Diversity, bakit ko ginawa to? That I look for everybody na matanda na tayo, wala na silang ginawa kundi sa RSL Club.
1: Tama.
0: Doon na lang sila nag-aliw-aliw, yung iba nag-ano na lang ng po. Kaya sa gagawa nga ako ng magkaroon sila ng activities na against naman sa mga expenses.
2: Yes, tama.
0: Kasi yung mga original, mga 75 na sila ngayon, yun ang mga batikan. Yun ang nagtuturo. Kasi choreographer po ako sa Mindanao State University at saka UP Diliman. Yung Singkil. Yan. Kaya sabi ko,
1: sinayaw ko din yung Singkil na yan. Nakaupo ako sa dalawang
0: That's
2: good. Yung tinikling, iba yun. Yes.
0: Iba yun.
2: Yun ang gusto kong matutunan, Tita Pet. Yun ang gusto kong alamin na pag-aralan natin. Dahil si Tita Pet nga palang Jaden, meron siya yung
1: Bamboo poles.
2: And I said to her,
1: remembrance ko yun sa 2000.
2: Gusto kong mag-aralan yung bamboo dance na yan.
0: Yes.
2: Kasi pwede pa naman kahit naman tayo may edad na, pwede pa nating anuhin yan.
1: May variation na parang kung mahina ang tuhod mo.
2: At least okay na yung
0: hindi kasi yung edad natin, hindi yung dahil 65 ka up, yung senior ka na, it stop right there. Hindi doon. Kailangan mo na exercise. Kailangan mo kunting galaw, pero i-revive natin yun. Kasi pag wala na mag-delayed, wala na.
2: Wala
0: sinong
2: na.
0: Generation ang susunod, wala na.
2: Totoo yun.
0: Kaya habang tayong
1: iba ang kanilang libangan ng mga new generation.
0: Kaya sabi ko, bago tayo nakunod na medyo hindi na tayo makakilos, kaya gawin na natin, this is the time. Ito na po ang oras para ibigay natin sa mga generation to generation na mabubuhay pa rin yung original nating ethnic dance.
2: Tama.
0: Kaya kailangan.
2: Mga kaibigan, si Jaden po, sabi nga niya, she's a dancer from the Philippines. At ngayon, magsisimula itong Diversity Dance Revolution dito po sa Macquarie Street, 11th of July at 11 a.m. to 6 p.m. My God, ang haba pala, ang ano pa lang.
0: By shift kasi yan, merong hati-hati. At saka hindi lang dance yan, may singer. Kayong mga talent talaga.
1: Talent show,
0: variety show, but the main thing is dance revolution. Why dance revolution? Bakit po naging revolution? Why not? Dahil yung revolution po, baring battle of the best ng ibang culture.
2: Yeah.
0: Atin tinikling Singkil, yun naman sa Chinese, ayun ko kung ano, yun naman sa Indian Bollywood. Kaya isahin natin yan.
1: Together. Pati yung pandango sa ilaw.
0: Lahat.
2: Meron
0: mga bagul.
2: Ka na bang mga contestant na sasali sa iba-ibang community?
0: Hindi po ito contest kasi dahil itong Liverpool City Council, they're very tight in compliance approval. Ang tagal, niiipit ako, pero I never give up dahil meron tayong backup na mayor sa ride. Yun, kinakolaborate nila na bigyan mo ng chance si Jaden sa Filipino culture, ipakita nila ang galing nila.
2: Okay.
0: If you don't approve this, you miss a lot. 1/3 of their activities.
2: At saka talent natin. Kung hindi nila makikita yung talent ng mga Pilipino, ay Totoo yan. Lalo na tayo yung mga, I mean, I know I live here in Liverpool, even though I work in the Blacktown area. So magandang idea na ginawa mo na isushow mo dito sa lugar ng Liverpool yung ating
1: katutubong sayaw.
2: Ayan, katutubong sayaw. Napakalalim na words, but yes, Tita Pet. Katutubong sayaw na dapat malaman nila na mayroon din tayong uniqueness. Yes, di ba? So, ayan. So,
1: at saka may kwento, halimbawa kagaya ng tinikling. Kaya natawag ng tinikling dahil sa ibon na tinikling. Mahap-hap nung sa ano.
2: Ah, okay.
0: Kasi po, isa additional po ha, pandagdag lang. Kasi, ang napansin ko dito, Liverpool po din ako.
2: Yes.
0: Diyan ako sa Bigay, nandun sa dulo. Ngayon, lagi na lang Indian, lagi na lang Arab. Bakit walang Pilipino?
2: Tama.
0: Kasi yung Pilipino nandun sa Fairfield, nandun sa Blacktown.
2: Yeah.
0: Wala tayo rito.
2: Oo,
0: kasi itong the biggest multicultural ng ibang suburb, ang Liverpool.
2: Tama.
0: Kaya sabi ko, pwede ba tayo dito? Kaya lang maraming compliance, pero natapos ko yun.
1: Sali ka sa Pag-asa.
0: We have only 2 weeks to go. Kaya po, inimbitahan ko lahat yung mga hindi lang Pilipino.
2: Yeah.
0: Eh, pakipasa na lang po ninyo itong magpapasalamat po ako rito sa 89.3 ng 2GLF. Dahil kay Faye, binigyan po ako ng oportunidad na ma-express ko po sa inyo, maimbitahan ko kayo. Dahil kung wala tayong Radyo Pilipino, paano na ninyo marinig na kung meron tayong the best activities upcoming?
2: Yeah.
0: Kaya ulitin ko po, nagpapasalamat po ako kay Ate Beth at saka kay Faye, binigyan ako ng chance na maimbitahan kayo sa July 11 to 6 p.m. Yung 6 p.m. po, hindi tayo magpagabi, alas 5 tapos na tayo. Okay. Pero magpa-pack up na tayo. Pero yung mga performance, bago ako matapos dito, huwag kayong mag-alala, meron po kayong pagkain, meron kayong recognition, meron kayong certificate signed by the mayor, maraming benefits po. Pero tandaan nyo, free event ito. We are not allowed to sell tickets.
2: Yes,
0: wala pong tickets to. Everybody is welcome. Kaya please bear in mind, mag-register na po kayo. Pupunta po ako sa Blacktown, sa Fiesta Avenue, nandun po ako sa library ng Blacktown. Ngayong Thursday po, kung pwede available kayo, nandun magbibigay po ako ng register, free registration fee. Walang bayad. Lahat na performers. At saka volunteers po, kailangan natin. Yeah. Yung volunteers, hindi ibig sabihin na volunteers, pabayaan, hindi. Kasama po, magkaisa po tayo. Meron po kayong benefits na ipaliwanag ko na lang on the day kung ano po ang inyong magagawa sa atin itong project na ito, pero hindi po kayo pabayaan.
2: Ayan.
1: So, good idea. Yeah. Congratulations.
0: Congratulations for everybody. Mm-hmm. Kaya ulitin ko po, 89.3 to GLF. Huwag niyong kalimutan po si ate, kung ate, tita, pa sa akin, this is my associate, Faye Howard and Ate Beth.
2: Okay, mga kaibigan, si well, wala dito yung ating pinaka-host talaga sa chair na to, si June Salazar. June, kung ikaw ay nakikinig dyan, ay nandito tayo, may guest tayo, si Tita Pet, nandito, of course, si Jaden. Yun nga, ay marami ding salamat sa ating mga live streamers. Si Tita, naku, si Tita Ninet. Thank you, Tita Ninet, for watching. And of course, si Ogie Frijas sa Pilipinas.
0: Yeah.
2: Pilipinas, we're all over the world. Kanina, global. Sa Pennsylvania, nasa Pennsylvania tayo, yung ate ko nakikinig sa Pennsylvania. So we're, everyone is listening. But of course, lahat ng mga Pilipino dito sa Blacktown, Liverpool, Fairfield, suportahan po natin ito na first event ng Filipino community dito po sa Macquarie Street, correct?
0: Mall, yes.
2: Macquarie Street Mall, at pwede ka, di ba, may mga pwedeng mag-ano ng stall. Pinadala ko na yung application ng stall. Kung gusto nyong may mag ano nang stool doon, of course may bayad diyan through the Liverpool Council, di ba?
0: Yes.
2: Yes, ayan mga kaibigan. So ngayon eh siguro magpatugtog muna tayo uli ng isang kanta.
1: Bago ano? Magpatugtog, Fer,
2: yes,
1: pwede yung mag-ispat on.
2: Yes.
1: Okay, baka naman tayong makalimot. Alam nyo, taglamig ngayon. Di ba ang feeling ng taglamig eh parang may Christmas?
2: Yes.
1: So, sa July 18, 2026, ang PAGASA, ibig sabihin ng PAGASA, Philippine-Australian Global Alliance for Service and Advocacy ay maglulunsad o magkaroon ng event called Christmas in July. Sa July 18 gagawin yun sa St. John sa Bowling Club. Daytime ito, kaya huwag kayong amangal kung malamig
2: Sunday,
1: ang gabi.
2: Sunday, di ba?
1: Sunday.
2: Yes.
1: 11 o'clock up to 4 o'clock. Yun. And of course, maraming gantimpala o prizes at stake. Merong mga necklaces na pabigay ni Crusini.
2: Yes, yes.
1: One tayo. Set.
2: Yeah.
1: Earring, necklace, and ano pa yun? Earring, necklace, and ano pa yung isang ano? Earring, necklace,
0: ring.
2: Yes.
1: Okay. Yeah. Bukod sa major ano na yung complete set, meron pang free award sa Gentleman of the Day o Gentleman of the Moment at saka Lady of the Moment. Kung sino ang mapili ng judge na deserving na maging Gentleman of the Moment at saka Lady of the Moment, you will have that jewelry for free. At saka ano pa yung mga prizes, Fe?
2: Oh, yung first marami prize? Tita Pet, but I think magpatugtog muna tayo para yung ating mga tagapakinig ay hindi naman
1: mabored.
2: So ito po yung patutugtugin natin si iibayuhin nyo ano ang gagawin. Okay, mga kaibigan? So that's it. Iibayuhin nyo, mga kaibigan.

0: Mga kaibigan, yan po ay si Eva Eugenio. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Napakalungkot pa lang nung kanta ko. Sorry, Tita Pet. Yun ay para din sa'yo. Dedicated ko yung kay Tita Pet dahil alam kong mawala ng mahal sa buhay si Tita Pet. Alam nyo, of course, hindi mo dapat ipagpalit si Ron dahil napakabait na tao yun, Tita Pet. So, ayan mga kaibigan. So, nandito po tayo. Sabi ko nga, may guest tayo ngayong gabi, si Jaden, which... si Jaden po ay siya po ang pinakapuno nitong Diversity Dance Revolution na gagawin po sa 11th of July, 11 a.m. At napakagandang adhikain na gagawin ni Jaden kasi yung ating mga kabataan na gustong matuto ng mga lumang sayaw, maaring si Jaden ang magturo kasi si Jaden po ay isang dancer sa Pilipinas. Saan ka nga ba nag-aral? UP Dilimat?
1: Yeah,
0: at saka sa
1: Mindanao State University.
0: Ah, so Bisaya ka din pa lang.
2: Okay. Chabacano.
0: Okay, ito Bisaya. Ayan, Bisaya din pa lang ito si Jaden.
1: Bisaya din ko. Alam.
0: So, ayan. Pag Bisaya ka, may mga Bisayang nanonood dyan. Oh. Alam mo ba?
1: Maayong gabi sa inyong tanan. Ayaw mong kalimot. Aning pag-anhi-aning atong aktibidad. Dahil kuanta ni, magsayo tang tanan, makita sa tanan mga atong mga kabataon nga naatay ibilin sa ila. Nga ang atong original nga mga kasayaw nga mga tinikling unsa na diha kinahanglan makatuon pud sila mao na diha
2: singkil yan.
1: Singkil,
2: all right, okay. Ayan, kailangan naman suportahan natin ang ating anong group yun?
1: Diversity Dance Revolutions Dance. Presented by ADC Australia Cultural Alliance Incorporated po.
2: Wow, yan. Maganda ito mga kaibigan dahil hindi lang Pilipino, na-fuse lahat ang mga ibang kultura all over the world, magkaisa. And pag nagkaisa, that will bring unity and peace. Okay.
1: Di lang magkaisa. Kaning ko ana, pagkahuman ani, kung kinsa tuy the best good nga grupo nga nagpresenta, mooy sunod karon nga naay dakong 3,000 ang price.
2: Wow.
1: Pero sa November na ang tawag Cultural Heritage Dance Fashion Festival.
2: Mm.
1: Pero unahon nato ni, kinahanglan maayo ang pagdala ani, kinahanglan safety ta, kinahanglan smooth running this kay nagtan-aw ang mga council ani nga kani mga Pilipino maayo gini munayaw.
2: Uh-huh.
1: Nya walay gubot, walay away. Uh-huh. Nya ang stall holder 24 na po, 24 ka stall holder na close ko na tanan. Na sila numero nga unsa sila nga
0: meron pa isa.
1: Oh.
0: Uy, yung lechon.
1: Ay wala pa ko lechon.
0: Uy, hindi. No, don't. Ito ang lechon. I already sent it to them. Okay? So, huwag ka nang tumang... Mayaglo ng isang lechon na mag-ano, fill up.
1: Unsa ngalan sa ilang lechon? Unsa ngalan sa ilang...
0: Cebu lechon. Sila yung sa ano, no?
1: Prido?
0: Hindi si Bay Prido. Yung sa West HQ na nagtinda nung from Friday, Saturday, Sunday until I think it started 2 weeks ago. So, pinadala ko na yung application form. Okay?
1: Unsa man food truck di sila? Food truck.
0: Oh. Yes, food truck.
1: Kay lain-lain man ang presyo sa food truck, food stall, retail.
0: Yes,
1: iapas na.
0: Yeah, yung food truck, they're willing to pay whatever it is because I told them
1: barato
0: that it
1: ra.
0: Is the first Filipino event and he wants to be in it. Okay?
1: Sige.
0: So, alright.
1: Daghe
0: so,
1: mo palit yung lechon.
0: Ay, talaga. Wow. Masarap lechon na bibili.
1: Magtagtag tadi.
0: Yes. Maraming magbibili ng lechon na yan.
1: Daghan.
0: Alright, guys? So, ayan mga kaibigan. Nitong July 11 po, sabi ko nga kay Jaden, kailangan wag na siyang tumanggap. Meron na po isang lechon na pinadala ko na kanina bago kumalis. Remember, you send it to me today. So, ayun, pinadala ko na sa kanya. Sabi ko, fill upan ng asawa niya. Give it
1: Google
0: to me bukas. Okay? So, ibibigay ko sa council or direct
1: Saho.
0: To you. Okay. Mm-mm. Yes, ayun mga kaibigan. So, Jack, magiging successful itong mm-hmm. event ni Jaden. Mm-hmm. And of course, we'll be there kasi kinausap ko na rin yung magiging ano namin, chairman dito mm-hmm. na kung pwede kami ni June i-mag-OB doon. Okay? Wow. At broadcast. So, mga Pilipinong kanta, magpapatugtog kami or kung ano man ang gusto nilang mm-hmm. tanungin sa amin bilang isang host dito sa 89.3. Wow. Okay?
1: Yes.
0: So, masaya yung event na yan ni ni Jaden. And of course, we will be there. I will be there to support
2: too.
0: in the pagasa. Maybe the pagasa people will also yeah. come along.
2: Mm. Diba? Gusto mo i-advertise natin sa magazine mo? So,
0: Pwede mo i-advertise. Kaya lang may bayan mag-advertise sa magazine.
1: Hindi, depende naman sa kasi science. Ano naman yes. to eh.
0: Yun.
1: Wala namang kaya, ano yan.
0: Okay. Ito naman ay siguro
2: 150 lang ang ganitong laki.
0: Yeah. Magpatugtog ulit tayo ng isang kanta ni Lani. Uli. Ang lagi kong gusto itong mga lumang kanta. Mm. Paano ni Lani Misalocha. Okay, mga kaibigan. Ito po si bakit nga ba hindi umaano itong kanta ni Lani? What happened? So, yes. Okay. Yan na ba? Ba't ayaw? Bakit ayaw ni Lani kumanta? So, ayan na. Naririnig nyo na ba?
3: Ako, hindi ko naririnig.
0: Narinig mo? Bakit wala? Bakit nga ba wala?

0: Mga kaibigan, yan po ay si Ruel Cortez sa Yupa. Nandito po tayo sa Boses ng Madla. Ngayong gabi ay 89.3 to GLF. Ang oras po ay alas 9. Usually, mayroon tayong version ng Dear Madam Aring. Gusto mo bang mag-ano, Tita Pet, ng isang, mayroon isang sumulat na halimbawa isang babae na humihingi ng advice, ng payo. Paano daw ba? Sabi nitong babaeng ito, Dear Madam Aring, ako po ay si, wag na lang natin sabihin yung pangalan kasi nakakahiya. Siya po ay na in love. Okay? Mahirap daw bang magmahal sa isang taong hindi dapat mahalin? Yun daw ay, yun ba ay masama sa ating pananampalataya, or paano pag ikaw ay na in love sa isang taong hindi na kumbaga ano, hindi na raw malaya. Ayun, yun ang sabi diyan sa ano na yun. So anong payo mo?
1: Eh, alam mo pala hindi malaya eh. Siguro mahal mo pero wag mo ipasubo ang sarili mo.
0: Ayun. Maaaring yung mga ganong bagay, alam mo, minsan ikaw ano, Jaden, paano pag halimbawang yung babaeng yan ay nangyari sa iyo na na-inlove ka sa isang taong hindi dapat mong mahalin? Anong dapat mong gawin?
1: Lalaking ba ito, may asawa to?
0: Hindi. Ano ata sa kanila yun eh, tawag nito?
1: Kasi we need to be specific.
0: Yes.
1: Kasi alam mo naman na yun ay mali. Pero kasi yung tao,
0: yeah,
2: pag mali, gusto nun eh. Pero kung mahalin mo yung tao, mahal na mahal mo, tapos hindi pwedeng mahalin, ang gagawin mo, i-process mo yung mental health mo. Kasi pag once na wala kang control dyan, eh may consequences yan eh.
3: Tama.
2: Pero ang tao kasi, kung ano yung mali, yun ang gusto. Wala na silang pakialam kung merong bang punishment yan, may consequences, basta sinunod nilang puso nila. Tama. Kasi happy sila eh. Kasi to be honest with you, Inglesin ng kunti, haluan natin ang Pinoy to kasi nandito po tayo sa Australia. Pag ikaw na in love sa isang tao na alam mo mali yun, makasalanan tayong tao, we're not perfect. We're subject to get mistake. It's not a mistake, it's a choice. Ngayon, pag sinabi mo mahal ko yan, ina-advisean ka ng mga kaibigan mo, yung mga close mo, hindi yan pwede. Pero yung puso mo, hindi mapigilan yan. Tumitibok yan eh. Sasabihin na walang mali ito kasi happy ako. Ngayon, it's your decision.
3: Choice.
2: It's your choice. It's not a mistake. But you are the only one who'll suffer the end. Dahil alam mong mali yan eh. Pero dalawa yan. Dalawang objectives yan. May advantage, may disadvantage. Pag minahal mo yung tao na hindi ka nag-give up, kahit hindi ka pwedeng, hindi mo siya pwedeng mahalin, it develops. Kasi yung bato, pag tinatalsikan yan ng tubig, kahit anong tigas, lumalambot yan. Kaya ganun ang puso. Magaling ako dito.
0: Okay.
2: Kasi counseling ako eh, di ba? Kaya ngayon, maraming taong sumabit, may asawa, may anak, wala silang pakialam, iniiman dahil sinunod nilang puso nila.
0: Which is wrong.
2: But the wrong, it could be in the right place because they're meant to be. It just happened na mali yung choice noong una, pero late yung dumating. Kaya nangyari, mali ito eh. Kasi meron na akong sabit. Pero hindi. Dahil pag kayo talaga, kahit anong mangyari, kayo eh. Pero may alam mong mali yan. On the long run, kung kayo, kayo talaga. Kaya it's unpredictable ang damdamin ng tao. Kaya hindi pwedeng husgahan yan. Pag sinabi mo mali yan, that's not your accountability. That's the persons who feel the same way too. To this person, mali ito, pero sa kanya masaya siya. Tama. Pero ang tingin ng tao, mali yan eh. Bakit pakinggan mo ba? Hindi puso niya yun, puso mo yun eh. Kaya wala kang karapatan maghusga sa tao. Let them be. Because there is always God to judge you, not the people. Kaya kung mayroong mali, itama mo yan.
0: Okay.
2: Ayan.
0: Yan, napakaganda ng ano, ni explanation ni Jaden. Napaka, ayan mga kaibigan, kung kayo po ay nakinig dito sa mga, sa
2: Madam payo Auring.
0: Ni Madam Auring, which is si Madam Auring, tatlo na kami dito. But of course, hindi ako magpapayo. Itong dalawa ang magiging Madam Auring natin ngayon.
2: Yeah.
0: Napakatotoo, huwag tayong maghusga sa ating mga, yung mga nakaka-experience ng ganong pagmamahal. Kasi hindi naman sinasadya. Minsan dumarating talaga sa buhay na hindi talaga alam din ng tao na mai-inlove siya doon sa taong bigla na lang dumating
3: sa buhay niya.
0: Sa buhay niya, di ba?
2: Yeah.
0: So yun mga kaibigan, alam kong kung sino man yun, ay huwag kayong magagalit sa kanya, okay? Kasi talagang hindi sinasadya, okay? Hindi sinasadya nung ating sumulat dito. Alam mo, may napanood ako. I think napakasakit naman yung isang napanood ko. It was a true story. I think that was only the other day. Magkapatid sila. They're very close, okay? Tapos, naunang mag-asawa, yung ate. It kaso naman, yung kanyang napangasawa is seaman. Okay? Tapos, yung dalawang magkapatid nagkahiwalay.
2: Mm.
0: Yung isa napunta ng probinsya, yung isa sa Maynila lang nagstay. Ikaso, itong si, ano bang seaman. Tawag sa seaman sa Tagalog?
2: Seaman Luloco.
0: Seaman Luloco. Oh my God.
2: Oh, they ba?
0: Ayun. Yes.
3: Tagalog.
0: Kasi di ba totoo yung may kasabihan, every port, every place. Ayun, may bawat port mayroon ano,
2: backup
0: ba ang tawag noon?
2: Yes.
0: Hindi ko alam.
3: Every
0: so
3: port
0: ang nangyari, itong si Bunso nagtatrabaho sa restaurant. Okay?
2: Mm-hmm.
0: Tapos ito naman si lalaki kumain doon. Eh, maganda si, parehong maganda yung magkapatid, okay? Tapos, nagpanggap ito si lalaki na binata siya, nagpanggap ng ibang pangalan. Ang nangyari, alam mo ba kung anong inimbita ngayon nung bunso sa bahay
3: nandun
0: nila si lalaki. Yung kapatid sa probinsya, pumunta ng Maynila.
3: Dumating.
0: Pagbaba niya, naku, pinakilala yung mama na bumisita kasi nga isang bahay na lang sila, si nanay, tsaka silang dalawang magkapatid. Naku, asawa niya yung
3: kaya ba't hindi alam ng bunso na meron girlfriend yung boyfriend?
0: Hindi niya alam, tita, kasi matagal na silang hindi nagkikita ng kapatid niya. Pero alam ng bunso na mayroon siyang asawa na yung ate niya. Ayun ang nangyari. Kaya na yun ang napakasakit na yung kapatid mo, sabi nga nung babae, di bali na kung iba ang naging kapalit, ibang naging babae, huwag lang yung kapatid niya. Yun ang napakasakit na, na nangyari. Which is a true story, Tita Pet.
2: Mm-hmm.
0: So, ayan mga kaibigan, dalawa na yung pinaano namin sa dito. Kayo ba ay may mga experience sa buhay na pwede niyong ikwento sa amin tungkol sa pag-ibig? Meron ba kayong maipapayo sa ating mga tagapakinig dito? Kasi, alam mo minsan, tayong mga kababaihan minsan, matatanda, alam kong may mga edad na tayo, but minsan, life changes, okay? Mayroon dumarating sa buhay natin na nag-iwalay tayo o nawawalan tayo ng mahal sa buhay, di ba? Pero mayroong biglang dumarating sa buhay mo na hindi mo akalain na bigla na lang, you know, it was unexpected, okay? At mai-inlove ka. Meron bang ganun na nangyari sa inyo?
2: In the end, it's reality. It's a human nature. Hindi yan may nangyayari. It's a test. Maraming paraan ang God na susubukan ka. Pero yung sitwasyon ng magkapatid, it's not meant to be like ipinoprogram yun. It just happened.
3: Happen, yes.
2: It happens. Walang ano doon. Walang ibiblame yung ate. Wala, nagkataon lang.
3: Oo.
2: Pero ang desisyon ng yung lalaki.
3: Yung lalaki, yes.
2: Yung lalaki ang magdesisyon na, uy, ano to? Ba't nangyari to? E di, para tao ka, mag-ano ka, i-process mo lahat yun. You have to talk to the wife, yung ex mo ba yun, na hindi pwede to. O, hindi mo pwede yan. Kahit mahal mo dalawa yun, o ano nangyari, kailangan umatras ka.
3: Dahil alam mo kung sino yun, ang umatras? You know ang sinong umatras?
2: Yung panganay?
3: Yung bunso.
2: Oh.
3: Kasi, na ano siya talaga, because when they were young, they were so close, na guilty siya. Ang yung lalaki, pinili si bunso. Kasi nung, habang kumakain sila, kasi nandoon nga sa bahay nung nanay, at silang apat nandoon, pinapamili nung babae na asawa nung lalaki, sino sa dalawa sa amin ang pipiliin? Pinili niya yung bunso.
2: Kasi
3: okay.
2: Bata.
3: So, ibig sabihin, nagsama muna sila yung bunso, okay? Umalis yung babae, bumalik sa probinsya. And then, nagigilty itong si bunso. So, ang ginawa niya, talagang binitawan niya. Sabi nung bunso, bumalik ka na sa kapatid ko. Dahil una, may anak sila. At ayaw nung babae, kamuhian din siya nung kanyang pamangkin. So, bumalik si lalaki. Yun ang naging ano, bumalik si lalaki. Una ayaw nang tanggapin ni babae. But what happened nung papaalis na yung lalaki, may sakit pa lang na parang TV or something. Alam mo na yung ano pala, yung alam mo sa atin, aywan ko bakit ang TV is TB, tuberculosis,
2: yeah.
3: Is ano pa rin, rampant pa rin pa lang yung sakit na yan. Bakit kaya? And then na ano siya, yung parang when he was knocking on the door, na ano siya, nahimatay siya. So, ibig sabihin, syempre, yung asawa,
0: naawa.
3: Yun. So, in short, yung lalaki pumanaw, na pareho silang nawalan, pero at least, nagkabalikan din sila. Yun nga lang, malungkot yung pagbalik ng lalaki dahil, katapusan dahil, yun, bumalik siya sa asawa niya, sa tunay niyang asawa, but he was very sick. Yun, doon mismo na ano siya. So, yun ang kwento ng pag-ibig na masakit. So, meron tayong patutugtugin, magsalita.
2: May kanta yan, di ba? Masakit.
3: Mm-hmm. Ah,
2: Imelda Papin.
3: Yun, si Imel, si Dolce naman ang patutugin natin. Yung paano.
2: Di ba paano?
0: Di ba kanina?
2: Di ba kaano?
3: Hindi. Hindi ko pa

0: Mga kaibigan, yan po ay si Dolcy Paano. Pinag-uusapan natin kanina yung tungkol sa pag-ibig. Ngayon naman ay, of course, yung guest natin, si Jaden. Jaden, si Jaden, mga kaibigan, kung kayo ay ngayon lamang po nag-tune in dito po sa
1: 18
0: sa Boses ng Madla, 89.3 to JLF. Si Jaden po ay isang dancer at siya po ay mayroong event na gagawin po nitong July 11. Ito po ay Diversity Through Dance Revolution. Okay, mga kaibigan. So, sa lahat po ng ating mga Pilipino, kung kayo po ay may mga talent, pwede po kayong sumali, magpunta on July 11 sa Macquarie Mall. Yes, Macquarie Street in Liverpool, at suportahan po natin ito si Jaden. Jaden, imbitahin mo sila at sabihin mo sa kanila uli kung ano man yung iyong event na yan. Why did you do the event?
2: Oh, bisaya ako nato ni Tagalog. Oh, ayaw mo kalimot, huwag niyo kalimutan po. Sa July 11, Macquarie Mall Street, Liverpool. Malapit tayo sa station. Dito sa Liverpool Station, 3 minutes walking lang. Ginawa ko po to, ako ning gihimo para tanan, magkiusa ang tanan. Dahil sa dance na to, lahat ng mga organization, kanya-kanya kayo, pero itong araw na to, this is the time na we will be united as one. Ipakita natin sa Australia na hindi pa nakalimutan ang mga original na mga ethnic dance sa Pilipinas. Kaya buhay na natin to para yung mga generation natin susunod sa ating mga yapak. Kaya huwag niyong kaligtaan po, July 11 sa Macquarie Mall po. Maraming salamat dito sa imbitasyon sa 89.3 to GLF kay Faye Howard. Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Yun, may VAA dancers kami sa Pag-asa.
2: Oh, talaga? Oh, sige.
1: Visayan Association of Australia.
2: Oh, diba?
1: Yung Pag-asa dancers namin.
2: Pag-asa nga eh. Pag-asa na sayaw.
1: Hope of the fatherland.
2: Hindi po ako dancer lang. Choreographer po ako. International choreographer. I have 300 different type of dancing. Samba, rumba, merengue, rock, Latin, hip-hop, whatever you want. Jaden, at your service po. Kaya,
1: that's good.
2: Diversity Dance Revolution po. Sama-sama tayo.
1: Dapat mag-perform ka sa Pag-asa. Sa Christmas in July.
0: Yes.
2: Sige.
0: Kung gusto mo, Jaden, nga sumayaw pa lang sa Christmas in July. Kasi si Sheila Colianti, she will be away sa event na yan. Inyong lingkod. Ako ang in charge sa entertainment. So, kung gusto mong sumayaw, let me know kung anong klaseng sayaw and I would like to see
1: include
0: the dance.
1: Include it in the program.
0: I-include ko sa program. Sa pagkatapos ng event mo, July 11,
2: sunod.
0: 18 naman kami.
2: Okay.
0: Linggo. Kaya kung halimbawang mayroon kang gustong isama sa sayo na yan, or
2: ako lang,
0: ikaw lang.
2: Latin. Las, La Isla Bonita.
0: Okay.
1: Oh, good.
0: Alright. So, isusulat
2: La Isla Bonita, Spanish dance.
0: Itapit, isulat mo yan para at least alam ko kung sino yung mga entertainer na mag a-attend yung isasali sa programa.
2: Oh.
0: Kasi at the moment, kunti pa lang siguro si, I think, yung ating kaibigan Lilian De Los Reyes will also be dancing. Will also be singing. So, thank you,
1: contact
0: Lilian.
1: Number.
0: I know your name. I've seen your name on the program na isa si Lilian nakakanta. So, I would like to say thank you to Lilian for
1: hindi kasama yung ano niya.
0: Hindi, iba si Jaden. Of course,
1: I mean to say, kasama sa program.
0: Kasama sa program. That's why I'm trying to get all the people, kung sino man yung mga nasa program sa araw na yon. Kasi I need to make sure na it's in order para alam nyo naman yung inyong lingkod, maraming gagawin na ano, kaya yes, Tita Pep.
1: Good.
0: So, mga kaibigan, sana po suportahan din po ninyo kami sa July 18 sa aming event dito po sa St. John's Park Bowling Club. It starts at 11 hanggang alas 4 ng hapon. Yes, we will have lots of entertainment, lots of door prizes. Price natin is cash a trip prices to the Philippines. Meron tayong yung wala kasi dito yung ticket ko. Sorry, hindi ko nadala
2: ako
0: yung
2: rin,
0: ticket.
2: Hindi ako nag-dun.
0: So, alam ko yung first prize is trip to the Philippines. Wow. Yung isang consolation prize which is donated by Hayward Reels, yung ano, uh-oh, yung two nights accommodation sa Hunter Valley, uh-oh, which is, I think whoever would win that, kasi it's a two nights in November, which is mahal ang November per ano,
1: kasama valued, yun sa first prize.
0: I would uh-oh say, no, hindi kasama consolation lang.
1: Ah, consolation.
0: It's, I think it's valued over $600, I think. Mm-hmm. So, ayan mga kaibigan, yun po, marami pong door prizes. And of course, marami ding first, second, my first, second, and third. Mm-hmm. So,
1: kaya ito, pinadala ni Harold. Nakikita niya tayo. Harold, good evening.
0: Sino si
1: thank
0: Harold,
1: you
0: kita?
1: Sa ano mo.
0: Ah, si Harold
1: si
0: sa
1: Harold.
0: Pilipinas?
1: Uh-uh.
0: Yung pamangkin mo?
1: Oh, yung pamangkin ko. Okay.
0: Ay, si Harold. Yes, the one that pinadala natin mm-hmm ng invitation.
1: Invitation.
0: All right, Harold. Hi, Harold.
1: Oh.
0: Yes,
1: good evening sa inyo, si Tina, saka yung bagong anak niya, si yeah Pia Meren.
0: Yes, congratulations.
1: Si
0: babae.
1: Elizabeth. Oo.
0: Okay. Mm-hmm. Anong pangalan ng asawa ni Harold?
1: Tina.
0: Tina. Okay. Mm-hmm. Congratulations sa bagong baby ninyo dyan mm-hmm sa Pilipinas, mm-hmm, sa Maynila. Yes? Mm-hmm. Sa doon sila sa Maynila. And mm-hmm I know,
1: sa Paranaque.
0: Sa August. Mm-hmm. Sa August. Hopefully, Harold, magkita tayo sa August dyan. Mm-hmm. Kasi nandyan
1: okay,
0: ako.
1: Okay, oo, sabihin.
0: Yes.
1: Good, so, good. And then, batiin ko din si Gigi Gumabay Narag na siya ang mag-represent sa akin bukas, pati yung isang pamangkin ko si Romy.
0: Okay.
1: O retired yeah major siya.
0: Of course. Mm-mm. Just say hello. Talk to them, Tita Peg.
1: Hello to all of you. Salamat sa pag-represent niyo sa akin dahil wala ako dyan sa inauguration ng ating Cagayan Valley Medical Center, of which the Veterans Ward will be named after my father who was a veteran. Philippine veteran and who marched in Bataan before, and it's our pride that he was selected as the awardee, and the ward for the veterans will be named after him. Yung unveiling of the marker and the ribbon cutting ceremony, panuorin ko kayo ha.
0: Okay.
1: Wala ako dyan.
0: Ayan. Ngayon naman is magpapatugtog tayo ng kanta.

lumumbuhay ko. Mula nang makilala kita, hindi ka na naalis sa alaala ko. Lagi kitang hinahanap. Ano ba talaga ang meron ka na nakakaakit talaga?

nakaka-addict ka. Para kang isang bisyo, ang hirap iwasan. Kasi masarap ka eh. Masarap ng kasama. No dull moments with you. Alam mo, nagdadalawang isip ang feelings ko. Kaya, Mr. Miss

0: iba li, okay lang mag-loisin. Iba naman kayo ng level pareho eh. Ibang klaseng pagmamahal. Siguro mas maganda kung gawin mo na lang akong papa. Papi, oh sure. Sana lagi ka lang available every time I need you. Please, please.
1: Mga kaibigan, yan po si Rico J. Puno, sana dalawa ang puso ko. At kanina, magkasuyo Rico J at saka si Jaya. So nandito po tayo uli sa Boses ng Madla. Ang kasama po natin dito si Tita Pet and of course Jaden. Alam mo kanina, may binasa tayo nga palang na balita galing sa Pilipinas. Yung mga kabataan na yung
2: 10 years old.
1: Yeah, yung estudyante na bumarel sa tatlong namatay, tatlong namatay. In the rest were, you know, maraming mga nasugatan in mga bata pa. I think it was 14 and 15 years old. Paano sila nagkaroon ng baril? Why how did he get the baril, di ba? So I think sabi dito na yung estudyante, yung tatay is nasa sundalo. So maari nakakuha ito ng baril sa tatay
2: o kaya kinuha niya yung baril ng tatay niya.
1: Yes. Kawawa naman yung mga yung babae na namatay, yung tatlong estudyante na namatay. Alam mo kung saan yun? San Jose, sa Tacloban, doon sa tawag nito, doon sa...
2: Oh, ito nga, yung binasa ko sa Tacloban City.
1: Sa Tacloban,
2: City.
1: Yes. Mm-hmm. Alam mo yung San Jose, I know where it is because my brother, yung kapatid ko, yung kuya ko doon nakatira. May mga pamangkin ako doon, but of course, mga adult na yun. So, have you noticed, ang dami ng mga bata everywhere, kahit dito, di ba? Yung mga
2: kasi,
1: kabataan dito.
2: Kasi, ano yata, ang result ng
1: social media.
2: Addiction, social media, saka parang ano na.
1: Yung iba na yung mga kabataan ngayon kasi wala na silang ibang outlet kundi yung nasa
2: social media.
1: Media. Wala, hindi na ba
2: kagaya
1: nila dati.
2: Nakikita yung sa mga movies, yun. Ganyan, and they would like to try it. Akala nila katuwaan lang.
1: Oo. Pero dapat, sabi nga ni Robin Padilla, gusto niyang ibaba ang hatol. Dapat 10 years old kung halimbawa 10 years old na umano na gumawa
2: criminal
1: ng
2: liability.
1: Criminal na
2: muling itutulak.
1: Oo, yun. Na gagawin bang mababa ang edad para itong mga kabataan. Pero they're just babies. 10 years old is too young. Pero itong 14 years old, diba?
2: Medyo 14,
1: 15, may isip na yan. So, kawawa.
2: Parang katuwaan lang siguro nila. Akala nila yung gantating.
1: Hindi. Sabi dito, binubuli. Binubuli yung dalawa.
2: Parang ano na,
1: nagre-rebuild sila.
3: You know? Ang ano dyan, kasi parental guidance, way back to our years, 60, 70, 80, wala tayong social media. Daming influence dyan eh. Kasi open book yung parents ngayon. Generation, millennium, pwede silang maka-access. Nakikita nila lahat TikTok, nakikita nila doon ano nangyayari. Eh wala yan na yung control ng parents. Dahil ang parents, tumalikod, magluluto lang yan. Pag nagbukas yan ng social media, nandun na yun lahat.
2: They hindi thought, nila alam yeah, ginagawa ng mga
3: wala anak. Na. Ang akala nila, it's okay to use this, it's okay. Puro it's okay. Kaya ang control dyan sa magulang. Pero ngayon, nowadays, kahit kontrolin mo yan, lalo na sa Australia, bawal magpalo yung mga bata dito.
1: Ay, totoo.
3: Kaya ang mga bata, tumigas ang ulo dahil isusumbong yung parents nila sa police pag sila'y pinapalo. Mm-hmm. Nasaan yung parental guidance? Nasaan yung control? Nasaan nun? Wala. Dahil umu-overpower yung mga bata sa magulang.
1: Oo,
3: kaya yan ang advantage na pag sinabi, meron lang anger management, walang control, walang guidance, walang advice sa mga magulang, wala silang rehabilitation na hindi pwede sa atin. Pag kunting mali, pinapalo tayo.
1: Oo, diba?
3: Binibitay
1: alam
3: tayo.
1: Natsubukan mo bang paluin ka?
3: Na may munggo at asin, may tumutulo yung kandila. Habang ang kandila bumababa, pinapalo. Ano kasi Spanish regime ang ano doon, rigid training. Kaya ngayon dito, bawal yan. Kaya tumitigas ang bata.
2: Para
3: ngayon,
2: corporal punishment.
3: Ngayon ito ng mga parents, alam nilang sensitive itong mga baril-baril na yan. Dapat hindi nila ipakita sa mga bata yan.
1: Totoo yan. Totoo yan.
3: Kaya mahirap. We are in a crucial world na yung parental guidance, wala na yan dito.
1: Wala na.
3: Wala no, na.
2: Hindi na obra kasi hindi, mas malakas ang...
3: Exactly.
1: Hindi. May rights yung kabataan.
3: May rights sila.
1: May rights sila. Pero I think mali din yan eh.
2: Mali.
1: Diba?
2: Kasi naturuan sila. Itong hotline. Ito sumbong ninyo yung ano.
1: Hindi totoo. Alam mo ba may mga parents na isinumbong doon sa lugar na pinagtatrabahoan ko? Pinalo lang yung bata. Tumawag yung bata sa ano?
2: Sa hotline.
1: Sa hotline. Yeah. So na-trouble yung magulang.
2: Alam ko yan kasi nung nagtuturo kami, binibigay yung hotline sa mga bata. Parang mo... Siguro naman eh merong ano yun, advantage, meron ding disadvantage, yeah. 'Di ba?
3: Yeah. Sa Pilipinas, ano na tayo, immune tayo niyan. Pero malaking control, pero wala, that's human nature.
2: Hindi na obra yung parental guidance wala. Kung minsan eh.
3: Wala na talaga.
2: Mas malakas pa ang ano nung anak kaysa sa parents eh.
1: Totoo.
3: Inung bata pa tayo, bawal tayong mag-swear. Eh yes. Dito, siniswear yung parents. Sinasabi, yeah. Normal. Hindi pwede.
1: No.
3: Sa atin, pag yun, nagsiswear ka, palo ka agad. Dito, wala. Normal. Ano yun?
2: Paalaala ko, pag may bisita noon at hindi ka kailangan dun sa usapan, tinitignan ko lang noon.
1: Oo, totoo. Very sharp. Diba? At saka pag dumadaan tayo sa, halimbawa, may nagtumatabi. Alam mo ba hanggang ngayon, pag ako ay dumadaan sa ano, tumatabi
2: between
1: pa rin ako?
2: Between two persons.
1: Yes. Napaka ano, yung
2: magandang training noon.
1: Dapat ituro, sa palagay ko, dapat ituro pa rin natin sa mga kabataan.
3: Kaya nawawala yung respeto, nawawala yung amin, mano po. Dito, itasabihin yung hindi man naghilo ng nai, hello mom, wala, nadaan na lang. Sino ba yun? Ano ko yun? Doon sa atin, talagang magalang.
1: Yes.
3: Binababa yung tsinelas dito. Yes. Sinasampal ang tsinelas sa nanay. Anong sistema to?
1: Yes.
3: Yan.
2: So kayong nag-bless ng sa noo. Gusto ko yun.
3: Mano yes. Yun, mano.
2: Eh, pero dito, nakikarry over pa rin yung ano, yung ugali natin.
3: Oh.
2: Na i-address natin kahit sinong tao. Hindi mo naman kamag-anak. Tatawagin mo, tita, tito.
1: Pero alam mo, I've noticed, there are Filipinos na ayaw nilang tatawagin silang tita.
2: Mm. Bakit?
1: May mga Pilipina na ganun. I know. Mm-mm. I've encountered a few na sasabihin nila, don't call me tita. Parang na, yung para bang, siguro nahihiya sila dahil hindi nila ka-level yung tao na tumatawag sa
2: kanila. Parang honorific naman yun, di ba?
1: Yes, I've encountered a few Filipinos that way na tinawag ko ng tita. Sabi niya, don't call me
2: address
1: tita,
2: me,
1: just call me my name. Yun. So, may mga Pilipino din na ayaw nilang magpatawag ng ganun. Yes.
3: Ayaw ng ate. Yan.
1: Ayaw, yeah. But tayo kasi, nasanay na tayo. Pag yung matatanda, nakakatanda sa atin, tatawa. Ako, I don't mind. Tita, ate, I don't mind. I love it when I get called tita or ate. You know, kasi I know, mas matanda
3: galang
1: ako sa kanila.
3: Yun,
1: galang na yun, di ba? But there are people that don't want to be called that way. So yes.
2: Yun na lang yung mga hipokrito.
3: Hindi yung hipokrito, yeah. Kundi ang ano nila, yun ang akala nila 16, 18 pa sila.
1: Yes, I would like to say hello sa ating mga live streamer. Kanina si Myrtle, of course Myrtle, I said hello to you. Si Tita Lucit. Size. Ayan, Tita Lucit. She's also a dancer, husband and wife.
3: Where?
1: They're dancers, ballroom dancers.
3: Ayun, kailangan
1: natin
3: yun.
1: Of course, Ermalyn, Tita Lucit, sumali kayo sa event ni Jaden nitong coming July 11. Please, supportahan natin si Jaden. And of course, Ermalyn Ilagan, Ermaline, I know you're not feeling well. Ermaline, si Sinar, she had a car accident. So, na ano yung likod niya. So, take care, my darling. And of course, Kuwaja Osman. Kujaja Osman. I know Kujaja is from Brisbane. I met him when I went to Brisbane with some of my friends. And he was he's also a singer. Wow. So, he's an African singer. Wow. So, I never heard of him. And I said to him, if you ever come to Sydney, please let me know which club and we will come and watch you. Mm-hmm. So, ayan mga kaibigan, ang oras po is 9:45. Ay siguro magpatugtog naman tayo. Ito naman ay ibang ano, si Eva Eugenio ito. Diyos lamang ang nakakaalam.

0: Mga kaibigan, yan po ay si Eva Eugenio. Diyos lamang ang nakakaalam. Ang oras po natin ay malapit na po tayong magtapos, 10 to 10. So si yung ating guest dito ay may gustong sabihin uli. At good evening sa iyo, Tita Amor. Salamat sa inyong panunood dito sa ating live streaming. And of course, lahat po kayo. And of course, sabi ko nga si Kuya Jaja Usman, thank you for listening as well. Thank you. Ayan, magpaano ka?
1: Yung mga gustong mag-join po ng DDR, Diversity Dance Revolution, yung pong number ko, 0483-835-300. Again, 0483-835-300. Jaden Diaziz po. Tapos, mag-uusap po tayo niyan, and then we will take from there. Maraming salamat. Gabi na po. Meron na po kaming 10 minutes para mag-sign off. Salamat sa pag-imbita dito sa 89.3 to GLF kay Faye Howard. Maraming salamat. At huwag niyong kalimutan, July 11, and that is in Macquarie Mall Street, Liverpool, in front of Westfield.
2: Just across.
1: Across. Pag nandun kayo sa Liverpool Station, maglakad lang kayo street, hindi niyo mamimiss yan. July 11 po, from 11 to 6 p.m. Last number is 8-0483-835-300. Maraming salamat. Ayan. Magandang gabi sa lahat. Okay.
2: Maraming stalls dun. Sabihin mo yung ano.
1: Puno na yung stall. Pinahabol ko lang yung lechon. Lechon na lang ang last.
0: Yan. So yan, mga kaibigan, sa July 11, puno na yung stalls ng Australian Diversity Council.
1: Yes.
0: And yung Diversity Dance Revolution din nila. It's a very great event. So tayong mga Pilipino, suportahan natin because this is our first event sa Liverpool. Tayong mga Liverpoolians, mga Fairfield, in all this, mag-join Green tayo Valley. Together. Of course. So ayan, ay tayo'y magpapatungtong nitong kanta in between. Ito ay maging sino ka man ni...

0: Dito sa kantang ito po, tayo po ay magpapaalam na dito sa Boses ng Madla at yung ating dalawang kaibigan din po ay magpapaalam na rin po. Magpaalam na kayo, Tita Pet. Just very quick kasi.
1: Maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga taga-piknig. Mahal namin kayong lahat. Sa susunod na naman, kayo ay manunood o makikinig sa amin. Sana nasayahan kayo sa gabing ito, okay? Okay.
0: Thank you, Tita Pet. And ikaw naman, JD. Just say goodbye.
2: Magandang gabi sa lahat. Sana po mag-iingat po kayo. At saka huwag makalimutan yung Panginoon natin. Siya lang po ang dahilan kaya tayo magpagabuti sa isa't isa. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Huwag po kayong magsawa dito sa 89.3 kay Faye Howard. Nandito po tayo. Ito lang po ang pag-asa natin na magkaka-communicate at makakirinig kayo ng mga sinaunang tugtog.
0: Okay, thank you, Jaden. At sa inyo naman po, mga kaibigan, ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Faye Hayward sa susunod na Tuesday night po. At sana po yung aking kasama, si Mr. Jun Salazar, he will be well and be back next week. So I love you guys. And ito yung kanta, ipagpapatuloy natin yung kay Eva Eugenio, ang tangi kong pag-ibig. Yan, mga kaibigan.